0: patliyo shapa katemba soto batemba soto batemba soto tliyo kine ko jwera kamona ka buta kuti lesoto my frequency 98.4 shapa tliyo
1: shapa tliyo shapa
2: hela hela tliyo mna wesa gandwa le mna hay khona wa tonga mna khuduk Ora ma ka sama tutenze chile ntate. Ala, la, khawla ya.

Bade basu to da ditliyo da demre na bade kama buluka kama wana wakwena maila mangwa tela zijis nga tela sa mawane kipa kwena au au kija abu bana kama buluka bana yo robuza ae da